Amuna sangwa sunya dolu yusudu di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada. Yo.